0: Sana po ay okay lang kayo. Nakapaglaban na ba ang mga titang ina? Isampay nyo na yan. Dahil di natin alam mamaya kung uulan na naman. Narito na si Janet Jackson. Escapade. Again, ito ang inyo nag-iisang titang ina ng bayan. Uy, sa mga nagda-drive natin dyan ng mga ka-vibes. Ingat po kayo sa pagda-drive. At keep tuning in. Saan pa ba? Kundi sa inyo nag-iisang good vibe station. GV 99.1.
1: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from three decades. From the 70s to the 90s. Only here at GV 99.1. Your good vibes.

0: Pagpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Kavibes, advertise!
2: Huh? Advertise?
1: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GB 99.1 and GBAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
3: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare!
4: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

0: We're back mga ka-vibes, 1:48 in the afternoon. At syempre kayo pa rin yung nakikinig na nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. Mga ka-vibes, aside from live na live po tayo sa ating TikTok sa GV991FM, ay live din tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At sa mga nasa TikTok, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin mula kanina. Oo, the best talaga itong mga ka-vibes natin sa TikTok, di ba? Miss A, hello! Ayan, sabi, in fairness, magaling si DJ Amir. Ano ka ba? Malit na bagay. Pero lang po, ayan, nasa TikTok na, grabe. Ayan, Rovi, and shoutout po sa mga taga-barangay New San Jose de Nalupihan, Bataan. Hello po sa inyo. Ayan, June CD, hello po Madam DJ. Mula kay Pedro Marasigan, shoutout po sa Oriental Mindoro. Hello, hello po sa inyo lahat dyan. Ayan ha, binabati ko na lahat ng mga nasa TikTok. And mamaya-maya naman po ay babatiin ko naman ang nandito na naka-tune in sa ating Facebook Live. Kung kayo po ay may nais i-share sa ating topic, pwede po kayong mag message dito sa ating comment section and of course dito sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Hello Ronald Gavica Jr. Kapampangan Song Lugod ning Indo. Ayan, hello kay Trahedja Yola. Hello po sa inyo lahat. And mga ka-vibes, yes, eto na nga. Oo. Basahin ko muna yung messages dito sa ating ng ating mga ka-vibes dito sa ating text line. Mula kay 6814. Hi DJ Amir. Ang galing mo naman sa TikTok, idol sa kalam. Ay, just me. Oo, ganun talaga yan, inaaral-aral din pag may time. O, diba mga ka-vibes? Ay, nawala na. Hello din sa 10 million naming viewers dito, o listeners dito sa ating Mixlr. Yes, ang dami. Hello, Paulings. Hello, DJ. Pwede ba mag-request ng Crazy by Stel Ahero? Ayan. Oo, rewind weekend tayo ngayon eh. Meron pa may live, ano natin, line up. Ayan. Hello, Bella. Pa-shoutout po sa daddy ko. Ala June o Alan June Alcoriza. CNBC driver po siya. Salamat po, DJ Amir. Uy, sa lahat ng mga drivers natin na nagtatrabaho hanggang weekend. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po kayo, ha? Ayan, o, bawasan natin ng init ng ulo, mga ka-vibes. Mula kay 8478. Hi, DJ Amir, kamusta ka na? Pwede mag-request ng This I Promise You by NSYNC. Maraming salamat po. At dito sa ating Facebook Live, mula kay John Carl Arcilia. Shoutout po kay Rider Kenneth Katangal. Ayan. Hello, hello po sa inyong lahat ng mga riders natin and drivers. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo. Ano mga ating pag-uusapan ngayon, no? Pero bago yan, eh, babati muna ako sa mga birthday celebrants natin, mga ka-vibes. Mula sa aming tanggapan, no? Belated happy birthday. Siyempre pa, kay Madam Sheila Joy David Velasco. Ayan, ang aming social worker. Hello po. And Brads, happy birthday belated. And kay Kuya Bernardo Alonso, happy birthday po today. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, October 10, 2026. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Sino po ba yung mga nagbo-birthday dito? Ayan, batiin na natin sila. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayon. Uy, bukas pala, happy birthday kay Paula. Patricia Paula Razon, happy birthday tomorrow. Pawi! And today, happy birthday din sa aking pinsan, Rowena Reyes. Happy birthday, Ena. Happy birthday din kay Jake Lance. Today, happy birthday din kay Tita Mari Lugabot. Tita, happy birthday po. And syempre sa aking teacher nung grade 5. Wow, taray ha. Natatandaan ko pa. Teacher ko siya nung grade 5 sa English. Ayan, si Ma'am Rosalie Tagli Jimenez. And today, happy birthday din kay Clank Side Boscano. Boscano. Belated happy birthday din pala sa aking sister, si Selena Lopez. And sa aking dating opisyal, wow, Armando Adona. Happy birthday po, Sir Armando. Yesterday. Sorry, hindi ko nabate. Sorry, na-late ako. At syempre, belated happy birthday din kay Ma'am Mabel Arellano. Bili na happy birthday din kay Tita Christy Reyes. Ayan, no? Dami nagbo-birthday pala, no? Na-late ako sa pagbate. At bukas, happy birthday sa BFF ng aking bunsong anak na si Roshan. Happy birthday tomorrow sa nag-iisang unika iha ni Sis Tracy at ni Brother Harris kay Hadasa Pineda. Hada, happy birthday! Advance happy birthday tomorrow! At syempre kay Ding ang Bato. At syempre sa aking classmate Divine Grace Carlos. Oo. Tomorrow, happy birthday din kay Attorney Marivic Alayon Pobre. Ayan, happy birthday in advance. At syempre sa aking pamangkin Andre Ubera, happy birthday. At kay ano ba to, sa anak ni kapatid kong John Paul Singueyo. Ayan, kay Rad. Kay Rad. Ano kasi? Wala talaga. Oo. Kay Ferisir. Ayan, Singueyo. At syempre, advance happy birthday din kay Kyla. Ma'am Kyla Galang. Uy, advance happy birthday sa kumpari ko, Jay Timbol. Paring Jay, happy birthday. And paring ayan yung mga ano, ayan, advance din happy birthday kay Ma'am Lorna Calaguaso. And thank you so much sa inyo lahat. Happy birthday sa inyo lahat. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo, mga ka-vibes.
1: Happy birthday.
0: Ayun, no, uy, naka-tune in ang aking pamangkin na si Timothy Velasco. Hello, Motmot. Magandang hapon po, tita. Hello sa'yo, Motmot. Oy, good luck sa business mo, ha. Galingan mong magpayaman ka magpayaman, ha. Hello din kay Gina Dapucanta. Ayan. Ayan na, mga ka-vibes. Ano ba pag-uusapan natin today? Eh, ito naman na yung ating POV. Ano ba ang POV? POV to. POV! Ayan, POV ng inyong titang ina. Ay, naku, shoutout ko nga muna pala. Ayan, Sir Joseph Salas and Doc Salas. Ayan, hello po sa inyo. Thank you so much. And kay Sir Philip Di Maunahan. Ayan, happy watching. Bakit nga ba hindi lahat ng kaibigan natin eh dapat manatiling kaibigan? Ayan, yan po ang ating topic. When friends become acquaintances and why that's okay, mga ka-vibes. Because not every relationship needs to be cut off. And some relationships simply need a different level of access. Eh mga ka-vibes, may isang bagay na habang tumatanda tayo, eh mas natututunan natin. Kasi hindi lahat ng taong nagiging ka-close mo naman at ka-close mo noon, ay kailangang manatiling close pa rin kayo hanggang ngayon. At hindi rin ibig sabihin na kapag nagbago na yung level ng friendship nyo, eh magkaaway na agad kayo. Yan. Hindi naman kailangang may betrayal, hindi kailangan may malaking confrontation, hindi kailangan may nag-a-unfollow, nagbablock, nagbablock, o nagda-dramatic goodbye. Ayan. Minsan nagbabago lang talaga yung relationship. Yung dating tinatawagan mo kapag may problema ka, ngayon okay na kahit magkape lang at nagkita. Yung dating pinagsasabihan mo ng mga deepest secrets mo, ngayon casual conversation na lang. At alam mo kung ano yung maturity dito? Being able to change someone's position in your life without turning them into your enemy. So today mga ka-vibes, pag-usapan natin, kailangan ba talagang i-cut off ang isang tao para magkaroon ka ng boundaries? Or maybe some people simply needs less access to you. Because mga ka-vibes, alam nyo, hindi naman lahat kailangan kasama sa inner circle mo eh. So, may iba't ibang levels ng relationship, no? May inner circle, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan mo ng mga vulnerabilities mo. May close friends, may acquaintances, and may mga taong coffee friends lang. Okay silang kasama, masaya silang kausap, pero hindi ibig sabihin nun kailangan nilang malaman lahat ng tungkol sa'yo at tungkol sa buhay mo. Because enjoying someone's company is not the same as trusting them with your deepest self. Minsan kaya nga tayo nasasaktan kasi binibigyan natin ng isang tao ng friendship level access. Kahit na ipinapakita naman nilang acquaintance level capacity lang sila. And that's where expectations become painful. You know mga ka-vibes, chemistry is not the same as capacity. Oh, napaka-importanting distinction po nito mga ka-vibes. Pwedeng sobrang compatible kayo, okay naman. And masaya kayong mag-usap, same humor, same interest, ang sarap ng pagsasama ninyo. Pero, can this person handle your vulnerability? Can they keep something confidential? Can they navigate conflict? Can they celebrate your success without competing with you? And can they be trusted when things become uncomfortable? Because friendship eventually asks us to go beneath the surface. And not everyone has the capacity for that, mga ka-vibes. Alam nyo, dumarating talaga sa punto na minsan ang close-close nyo, tapos biglang hindi na lang. Diba? Yung dati parang ang saya-saya ninyo magtawanan and then isang araw parang hindi na ganun kagrabe yung closeness ninyo. Maybe they're not bad. Maybe they're just not your person. Mga ka-vibes, ito yung magandang realization natin dito kasi hindi lahat ng taong naging mabuting kaibigan para sa'yo ay masamang tao. Maybe they simply have limitations. And maybe they can be a good acquaintance but not a good confidante. O confidant na. And maybe they are wonderful to travel with. Pero hindi sila yung taong tatawagan mo kapag nagkakagulo na o naguguluhan na ang buhay mo, diba? Maybe they're fun to have lunch with. Pero hindi sila yung taong pagbabahagian mo ng mga deepest struggles mo. At okay lang yun. Ba? Hindi naman natin kailangang maging o gawing villain ang isang tao just because they no longer belong in our inner circle. We can recognize their limitations without hating them. Alam nyo, mahirap din yung may kaaway ha. Lalo na kung araw-araw mo kasama, nakikita. Diba? Dapat ginagawa pa rin natin yung best natin na maging maayos tayo sa kanila, diba? Relationship can change categories without becoming conflicts. Alam nyo mga ka-vibes, ang friendship naman hindi naman laging permanenteng nasa isang category lang yan. Yan, nag-iiba-iba din ang category ang friendship. Yan, may best friend, magiging friend mo. Yung friend mo, magiging acquaintance mo. And acquaintance mo, casual friend lang. And sometimes, close friend, someone you simply wish well from a distance. At hindi ibig sabihin nun na failure yung relationship. Sometimes the relationship simply changed. You know, people grow, people change, feelings change. Priorities change and values change. Sometimes we receive new information about someone that make us realize na maybe this is the level of access I should give this person. Hindi naman bitterness yun. Hindi naman pagiging ano yung bitter. Diba? Discernment yun, ka-vibes. Discernment. Pero alam nyo mga ka-vibes, hindi naman natin kailangang ipagsigawan yung demotion. Yung pagde-demote natin dito sa tao na to na dati close na close mo. Yung hindi mo naman kailangan. Hindi na kami close niyan. Hindi mo naman kailangan pagsigawan niyan, no? Hindi naman kailangan laging may announcement. At hindi naman natin kailangang sabihin na, well, effective today, acquaintance ka na lang, no? Ayan, hindi ganun. Hindi mo naman kailangan magpa-press conference, diba? Sometimes you simply adjust your behavior. Less sharing na, less access, less availability, less involvement. And you stop telling them everything. You stop depending on them for emotional support. And you stop expecting them to show up in ways they have repeatedly shown they cannot. And syempre, kailangan maging respectful pa rin tayo sa kanila. That's boundary, hindi yun punishment, ka-vibes. At hindi rin yun revenge. Boundary lang yun, okay? Pero alam nyo mga ka-vibes, hindi naman kailangan lahat ika-cut off mo sa buhay mo. Napaka-importanting distinction nito, no? Kasi may mga tao na kailangan i-cut off natin, especially kapag abusive na to, manipulative na to, repeatedly harmful na siya, or unsafe na yung relationship. Pero hindi lahat ng disappointment ay kailangang mauwi sa total cut-off. Sometimes you don't need to remove someone from your life . You simply need to change their position in your life. Oo. Huwag ka agad-agad ng bablock. Diba, DJ Donny? Pwede naman unfriend, unfollow lang muna. Alam mo ah. Maybe hindi na sila kasama dun sa inner circle mo, pero pwede naman batiin mo sila, di ba? Okay pa rin naman na minsan kasama mo silang mag-lunch, okay din naman na makitawa ka pa rin with them. At maging civil ka sa kanila without giving them access to the parts of you that they've already demonstrated they cannot responsibly handle. And of course, mga ka-vibes, let's stop giving people access their patterns that have already proven na hindi naman nila kayang i-handle. Sometimes, mga ka-vibes, paulit-ulit tayong nasasaktan kasi we keep giving the same person the same access. So, despite the fact na their patterns have already shown us what they can do with that access. And na lagi nating sinasabi na this time iba na talaga. Maybe they learned. Maybe they understand now. And hope is beautiful, mga ka-vibes. Ayan. But patterns are information. If people repeatedly shows you that they cannot handle your trust. Ayan. Your vulnerability, your boundaries, or your peace. But you don't necessarily need to hate them. Mahirap din po kasi yung may kasamaan ka ng loob tsaka kagalit. Mag-adjust na lang tayo sa pag-access nila sa buhay natin. That's better. And of course, lastly mga ka-vibes, maturity means adjusting expectations. Ayan. Sometimes maturity isn't about cutting people off. It's about adjusting your expectations. Kapag alam mong hanggang casual friendship lang ang capacity ng isang tao, stop expecting deep friendship, diba? From them. Kapag alam mong hindi sila good at emotional conversations, don't make them your emotional safe space. Kapag alam mong hindi na sila reliable, don't build your plans around them. And hindi mo kailangan baguhin. You just simply change what you expect from them. At suddenly, the relationship becomes lighter. Less resentment, less disappointment, at syempre less drama. Eto na, basahin na natin yung mga nagpapa-shoutout. Hi, Mikhail! Hi, DJ Amir! Tama yan, kaya ako isa lang tunay na kaibigan ko, si Kiel Kiel. Hello, Kiel Kiel! Ayan, pinababati ka ng iyong nag-iisang kaibigan, tunay na kaibigan na si Mikhail. Hello, hello! At hello kay Sir Alcon Concepcion. Pa-shoutout po, Alcon and Juliet, ang mga dabarkads mo na nananahimik. Oo nga eh! Diba, Mikhail? Kasi kapag ang utang, kapag ng utang na, hindi ka nakilala, limot na. Ah, may ganon? Ayan, sabi ni Kuya Alcon, ang magtatagal na friends lang yung mga totoo, hindi naman lahat. Correct? And hello kay Maring Hana Domingo. Hello, Mare. How are you, Mare? Ayan, Gina, Dapukanta. Hi po, DJ Amir. Kamusta ka po? Pa-request po ng Only Love by Trademark. Thanks po. Ayan. Ayan. Hello kay Susan Banes. Ayan, di ba babatiin yung nanay mo, Mot? Ayan. Mula kay Bian Carlos, kapag utangers ka na, hindi na kayo friend. Kaya mabibilang ang totoong friend sa kamay ko. Oh, okay. Ayan, isa pa yan, no? Usapang pera. Ayan, mga ka-vibes. Uy, shoutout ko lang yung boss ko, Boss Josephine Bitanglao. Hello, boss. Siyempre kay Ma'am Elsie. Ma'am Elsie de la Cruz, of course, kay Manager Miko So, Sir Richmond, Partner Maris, sa mga nasa operations, hello. Oo, syempre pa, kay Charity, kay Chicken, kay Christine Joy. Diba yung mga live kasama? O, syempre yung mga nasa solo parent unit. Oo, ay Ma'am Agata, na napaka soft-spoken. Ayan, Mother Mayet. Kay Ann. Kay Mama Ann at sa kanyang anak na si Marga. Hello, hello, Marga. Ayan, syempre, sa aking mga nanay. Inay Elisa de la Cruz. And of course, kay inako sa inako. Noemi Garcia. Syempre, kay Ma'am Doris Aho. Hello, hello, Ma'am Doris. Siyempre, yung mga magigiting naming mga kasamahan dyan. Kuya Bobby. Yan, Kuya Nolly. And siyempre, Kuya Lito. At siyempre, yung mga kasamahan natin dyan sa WCPU, mga social workers natin. Sa admin, Ma'am Shelo and Ma'am Heidi. At siyempre, dun sa planning, si Ma Friend Don. Kay Nining Febby, kay sa aking anak na si Nia, and hello kay Prayden. At syempre, yung mga nasa DR, kay Maring Shasha. Maring Shasha Molino. Ay, belated happy birthday ulit kay Brian. Oo, ang aking magiging inaanak. Syempre, kay Catherine, inaanak tuloy. Oo, nabanggit ko na rin lang ang inaanak ko. Syempre, inaanak ko, Catherine Tubig. Uy, kay Mambane. O, baka mapagalitan tayo ni Mambane. Siyempre, yung mga nasa DR. Ayan, Marvin, Milen, Milbert, Sammy, Ma'am Sel, and Mama Lou. Ayan, hello sa inyo lahat. Siyempre, sa mga piloto naming magigiting. Wala nang iba. Siyempre, unahin na natin si Kuya Bong. Siyempre, kay Kuya Saning Pogi at kay Moana sa kanyang anak na si Kate Winslet. And of course, sa aking tropang Rosby. Ayan mga ka-vibes, sino pa ba? Uy, kay Tita Lenny. Hello, Tita Lenny. Lenny Rabino. Ayan mga ka-vibes, sino pa itong mga nagpapabate? Win Canlas! Nakikinig me. O, ayan. Hello, Win! Ay, nako, ayan. Nabati ko na lahat. Mga ka-vibes, hello sa inyo lahat. And of course, sa ating pagtatapos for our topic this afternoon. So, ito yung biggest lesson natin. 2:30 na po ng hapon. Not every relationship needs to end. Some relationships just need to be repositioned. Hindi lahat ng taong mahalaga sa'yo eh kailangan nasa inner circle mo. Hindi lahat ng masasayang kasama ay safe na mag-open ka sa kanila. At hindi lahat ng mabait sa'yo ay capable of handling your deepest vulnerability. And that's okay. Chemistry is not capacity. You can enjoy someone without giving them intimate access to you. You can care about someone without depending on them. You can forgive someone without restoring the same level of trust. And you can wish someone well without inviting them back into your inner circle. And most importantly, mga ka-vibes, you don't have to hate someone to know that they are no longer good for your inner circle.

0: DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.
1: Hello mga ka-vibes, 2:48 in the afternoon, 76 days before Christmas! And that was Perfect Christmas by Jose Marie Chan. Taray! Ang lapit na ng Pasko! At syempre tayo ay dadako na sa ating Tita Quotable Quote. Ang tunay na pagmamahal. Sana ba ako? Ba't ganun? Iba yata to. Sorry na mga ka-vibes ha.

Ayan mga ka-vibes, so sino pa ba yung mga nagpapabate? Again, sa lahat po ng mga ka-vibes natin kanina na nag-tune in sa ating TikTok live sa GV991FM, thank you so much sa inyong lahat mga ka-vibes. At syempre sa mga ka-vibes natin dito sa ating Facebook page na patuloy na nagpo-follow at sinishare ang ating Facebook live, maraming maraming salamat po.

mahanap yung ano, hinhanap ko. Tama. Eh, may nagpapahabol pa dito sa ano, sabi ni Ronald Gallardo, thank you po titang ina, maganda na brainy pa. Wow. Thank you ha. Big shout out po sa mga taga Marilao. Marilao, Bulacan. At may Kawayan. Ayan. Marilu Nedic, hello po ang Mawake Resettlement Center, Barangay Sapang, Bayaba City, Mabalacat City, Pampanga. Hello po sa mga nasa, ano, Sapang, Bayabas. Ayan. And hello again kay Tata Margot Laryosa. Ayan. O, oh, sige. So, isang iiwanan ko sa inyo ang song request mula kay bayaw ko, Ronald Gallardo. Ayan. Isang menudo song. Ayan.

Kaya naman mga ka-vibes, nako, lagi nyo po kaming subaybayan. Dito, syempre, sa nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. Enjoy the rest of the weekend! Ingat po tayo. Lagi magdala ng payong kasi binsan sa gabi umuulan. See you tomorrow, mga ka-vibes! Dito pa rin na ninyo nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. All here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. Bye!

Maganda rang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lungsod ng Angeles sa lawigan ng Pampanga, Central Luzon. Ka-vibe sumas sa himpapoy naman nga po sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang unikisong Diyos sa Fantasia na always marang karamariba ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. Yes, it's DJ Gandara. Ano yung DJ Gandarang mood mo ngayon? Para mapanakit. Hindi naman po. Ayan, magandarang hapon po sa inyong lahat. Ayan, sa ating mga kaibigan sa kanina pa nakatutok. At sa mga kabubukas na kanilang mga radyo, inyo na nga pong napapakinggan sa inyong mga talapitan ng unigisang Diyosa. It's DJ Gandara. Gandara vitamina sustansya, nagpapataas at nagpapalakas ng inyong enerhiya tuwing Sabado ng hapon. Yan nga po ay sa programa niyong Dare to Queer. Speak loud, leap proud, dare to be you. Yes, mga ka-vibes, today is October 10. Yes, October 10, 2026. Taong kasalukuyan. Oh my God, ang bilis ng panahon, right? Pa-second week na tayo ng October, right? Imagine that. Tapos magno-November na naman. Apakabilis, right? Nasaan na ba tayo ngayon, right? Are you feeling behind or whatnot, right? You can share that with DJ Gandara. At sabay niya po tayong napapakinggan nationwide. Hanapin niya lang po ang www.gbradios.com. Mapapanood at napapakinggan niyo po si DJ Gandara nationwide. Basta may internet connection ka na, And if you are a Signal TV subscriber, you can listen to us via Signal TV Channel 306 or another platform that you can listen GV99.1 at www.mixlr.com/GV991. Kumusta, kumusta, kumusta mga ka-vibes? Magandarang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, taxi driver, pedicab driver. Ayan, magandarang hapon po sa inyong lahat. Ayan, dahil dyan, samahan nyo nga po si DJ Gandara way until 6 p.m. for today's edition ng programa nyong Dare to Queer. Ewan ko ba, kanina pa ako, alam nyo, si DJ Gandara, alam nyo na mag-work ako sa labas, right? Full-time si DJ Gandara sa weekdays. And I feel so sleepy. Naka-double shot ako ng coffee ngayon. Oo, grabe yung tag dito, yung pagkaantok ko kanina. So right now, sabi ko kay DJ Amir kanina, bago yung spirit ko pag nakaupo na ako dito. Eto na siya, eto na. Yes, mga ka-vibes! I know that inaabangan nyo naman ating quote of the day na ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Like what I'm talking about earlier, right? Na ngayon nga po ay nasa, malapit na naman tayo sa pangalawang linggo ng Oktubre, right? If you are feeling behind somehow, this is for you, right? Our topic for today. At yes, mga ka-vibes, as it's October 10, 2026, our code of the day is, you are not behind, you are being prepared. Ka-vibes, have you ever looked around the thought na para bang lahat sila umaangat na? Habang parang nandito ka pa rin sa isang lugar, isang pagkakataon,
that you feel that you are stuck, right? Maybe someone you know that you're probably married na. Maybe may stable career na, right? May sariling bahay, successful na sa business, or finally living the life that they dream of, right? And look at yourself right now. Probably iniisip mo, ano kaya, right? Kailan kaya ako, right? Probably it's time to pause muna mga ka-vibes with that being said, right? Because maybe you are not behind, right? Maybe you are being prepared.

Alright, meron munang comment dito si Kavibes Joy, sabi niya dito. Ayan. May mga comment siya dito na hindi ko na pakita. Sabi niya, yung galing sa toxic relationship, then hintay ka sana sa strong relationship ka na. Alright, pabalikan ko yan, Joyce. Wait lang, ha? Oo. Ang blame niyang type dito sa message niya. Wait lang. Oh, sige. Oh, yung dami nating texter ngayon. Oh, sunod-sunod sila. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, yeah. Sige, basahin natin ito muna, no, bago tayo mag-commercial break. Sabi ni Kavibes 8694, good afternoon, DJ Gandara. Pakiplay naman po ng Step Into the Rhythm by Clippers. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Alright. Sabi naman ni Kavibes 3916, good afternoon, DJ Gandara. Pabati naman po si Jamory de la Cruz. Happy birthday sa kanya. Saka po si Doggy naman na si Aris. And happy... Doggy. Ayan, sorry. Happy birthday din po from Bacolor. Shoutout po kay Jamory, Nick at Patpat ng Bacolor. Salamat po. Alright. Sabi naman ni Kavibes 3345, good afternoon, DJ Gandara. Maganda na sexy pa. Pa-request po ng chinito ni Yang Constantino. Milagros Paho, Paho po. Alright. Good afternoon, DJ Gandara. Sabi ni Kavibes 4692, pwede po pa-request ng Rosas by Skastakli. Salamat po. Sige, hanapin natin yan. Sabi naman ni Kavibes 8075, hello po, DJ. Pa-request naman po ng Halaga ng Parokya na Thank You po. Alright. Hahanapin din natin yan, for sure.

with that, mga kabals, because sometimes, no, when we speak our hopes to the universe, right, we remind ourselves that our story isn't over yet. Hindi porket wala pa ngayon, ibig sabihin wala na forever. Correct? Maybe the delay is teaching you our patience, right? Yung pasensya mo, right? Yung mga delay na nangyayari sa iyo ngayon, tinitest ka at tinuturuan ka at the same time. Maybe, mga kabibes, the rejection is redirecting you. And maybe, mga kabibes, the waiting is strengthening you, right? Kasi may mga pagkakataon talaga na sinusubok tayo, right? Hindi pong, sinusubok mo ako, ha? Sige, papatulan kita. Diba? Ganon. Hindi dapat tinanghihinaan ng loob, right? Kailangan mo maging matapang, right? Ang dami na ngang problema. Dadagdag pa ba tayo, right? Hindi na nga masolusyon na ng yung nangyayari sa Pilipinas. Dadagdag pa ba tayo? Right? Lipad na lang tayo sa kabilang ano? Sa kabilang ano? Bansa. But no, masarap mahalin ang Pilipinas. Mali lang yung mga taong nagpapatakbo. Aray ka po. Napa-segue mo yung DJ Gandara, no? Totoo naman, di ba? Sa ating mga nanay-tatay dyan, di ba? Na nakikinig ngayon. Ewan ko na lang talaga, di ba? For sure, umaagree sila niyan. So, tell us, mga ka-vibes, ano yung bagay na feeling mo na huhuli ka na? But you are choosing to believe that you are actually being prepared for it, right? You can share your insights on our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And remember, mga ka-vibes, no, that your timeline is not a race. What's meant for you will meet you when you are ready. What's meant for you will always find you. Ay, ang ganda noon, right? Napakaganda nung ano na yun, statement na yun. Kaya mga ka-vibes, no, may mga pagkakataon tayong susubukin and sasubukin. Ano ba di? Pakaslang naman din yung darad. Susubukin tayo, yeah. And then, yung tipong... DJ Gandara talaga, inaaliw mo na lang kami. But anyhow, mga ka-vibes, no? And may mga pagkakataon talaga na yung tipong, yung may nitong araw, nitong isang araw lang, right? Isang araw lang. Na may tinanong ako na isang ahente ko na ano, sabi niya, sabi ko sa kanya, kumusta ka? Sabi niya, kumusta ka? Biglang tumulo yung luha niya. Right? Yung tipong kinungusta lang naman ako, but deep inside, ang dami niyang pinagdadaanan. At isa doon, kala niya na pag-iiwanan na siya. Alam niyo yung simpleng kumusta lang, pero grabe yung buhos ng luha niya. Nagkasabay kami sa locker and then nag-say hi and hello lang kami to each other. And then nasabi ko lang na kumusta ka? Iba yung impact sa kanya, lalo na pag may pinagdadaanan niya isang tao na napakabigat, right? So, napaka malaking tulong ni mga ka-vibes na we can tap our people around us, right? The people around us that na malalapit sa atin at the same time asking them how are they, right? Kasi probably yung sa sarili nila, hindi man sa career, hindi man sa relationship or whatnot, may ibang dahilan. Simple asking like the question na kumusta ka or whatnot is something na magpapa-relieve sa kanila na
kumbaga, marirelease nila yung mga gusto nilang sabihin. Right? And again, what I'm talking about, mga kabibes, with our thought of the day, that you are not behind, you're being prepared. It's okay to be late, pero pumasok ka. Oo, diba? DJ Gandara. Aras na rin, mga kabibes, 4:42 in the afternoon. Maya-maya lamang po si DJ Gandara live around 5:20 on our podcast live, para makita nyo ng live na live si DJ Gandara. At ibibigay natin ng more chika about our topic for today, right? And I want you to be confident, right? Kung nasan ka ngayon. Kaya ito muna si Demi Lovato with a song, Confident. Dito pa rin yun sa programa niyong Dare to Queer. Only here on your number one and favorite Good Vibe Station, GV 99.1. Your Good Vibes.

0: love.
1: Oh, wow. That's 2002 by Anne-Marie. Only here on your number one and favorite Kid Vibe station, GV99.1. Your Kid Vibes. Making you feel good anytime, anywhere. Kayo nga po ay nakatutok na at muling nagbabalik sa programa niyong inaabangan tuwing Sabado ng hapon. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Lungsod ng Angeles sa lubigan ng Pampanga, Central Luzon. Yes, mga ka-vibes, kayo nga po ay nakatutok na sa programa niyong Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. At kasama niyo nga po ang Rizan, Joseph, and Tasha na always marangkado, mariba, ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda Mr. Witness. Aray ko! Yes, mga ka-vibes, we are also live on our Facebook page. Hanapin niyo naman po ang www.facebook.com/GV991 or just simply search on your Facebook search bar GV99.1. Ah, sige, hanapin lang ni DJ Gandara saglit sa aking phone ang ating Facebook Live for today ng ating mga sharing yan sa ating mga friends and family. Gusto mo yun? Gusto ko yun? Diba? Multitasking tayo for today's video. Ayan, sinishare na nga po ni DJ Gandara. Sabay nga po tayong napapakinggan nationwide. If you are a Signal TV subscriber, you can listen to us via Signal TV's channel 306 or stream online through www.gvradios.com. Another platform that you can listen, GV99.1. at www.mixlr.com/GV991. Ayan, sinishare na nga po ni DJ Gandara ang ating podcast live for today para tayo ay magtuloy-tuloy sa ating edisyon ngayong hapong ito. Yes, mga kabayos, today is October 10, 2026. Diba? Akalain mo, diba? Anong akalawa? Nasa nang galing yun? Ikalawang Sabado ng hapon sa buwan ng Oktubre. Yes. Maganda lang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, sa ating mga rider right there. Ayan, gandang-gandarang hapon po sa inyong lahat, right? At yes, mga ka-vibes, ngayong araw ng Sabado, mayroon nga po tayong pinag-uusapan kanina pa. With our topic for today, you are not behind, you are being prepared, right? Or you're not behind, you're being prepared. Ayan, sinishare na nga po ni DJ Gandara. At yes, yes, marami pa akong pinagsishirean at the same time para tayo ay makasama ang ating mga friends and family dito sa ating programa. Ayan, successful na po. Successful na! Ano yung nag-add to cart? Sa ating mga ka-vibes right there, that if you are feeling behind, na napag-iiwanan ka or whatnot, para sa iyo itong topic natin for today, right? Kasi yung tipo, sa panahon nito mga ka-vibes, no? Lalo na patapos na naman itong taon na ito. At the same time, we are now on the second week of October. Ilang araw, or ilang linggo na lang, Matatapos naman ang October, November na, and December na, right? Ang tanong, nasan ka na, right? Nasa bahay po, DJ Gandara. So talaga, Pinoy philosopher mo mo ako. Ayan, nasan na ang iyong life ngayon? Ikaw ba ay tipong successful na sa mga pinapangarap mo noon na kap na nakamtan mo na ngayon? Right? O nasa training season ka pa, sabi na Dua Lipa, right? Yung tipong training season na inaaral mo pa kung saan ka ba patutungo, right? You're trying to figure out pa kung saan ka papunta, right? And remember that, mga ka-vibes, no? Remember this one, I should say, that you are free to pause. And remember that failing is temporary, but quitting is permanent, right? Ibibigay natin ang conclusion natin maya-maya lamang sa ating topic for today as we're talking this quote of the day kanina pa, mga ka-vibes, from 3 p.m. down to our second hour and now on our last hour of our program for today. Kaya naman, if you have insights on our topic, right, you can share that on our text line 0967-069-0965768 or 0908-516-4466. I just want to say hi to Mama Norminda and to my ading and to Chloe and to Papa Joven and to Ate Maria Celeste right there in Bicol and to Tita Vivian Nohadera, to Aiza, to Ate Aiza and to Nohadera family dyan sa Bataan, to Ate Mary Grace Logroño, and of course, si Mami Tina dyan sa Bicol. Ayan, hello, hello po. Good afternoon. And I just want to say hi and hello to Miss Nina España, to my mother at work during the weekdays. And to Sir Joey Ginto and to Miss Maya and of course to Miss Rachel Ramos and to Al Santana. And of course, Catherine, ayan, kung nakikinig ka ngayon, I hope you're getting better now. Galing siya sa sakit, diba? So I hope magaling ka na ngayon. Ah, sige, basahin ko lang itong mga ka-vibes right here na sa ating podcast live right now. Ayan, sabi ni ka-vibes, Catherine Santos, ayan, hi DJ, happy Saturday sa iyo, Gandara Fantasia, ayan. Pakiplay naman po, You Are The One by Tony Gonzaga, thank you, ingat, and God bless. Sige, hanapin natin sa ating playlist yan. Sabi naman ni Colizer, Rodji, ayan, shout out po, GV Bulacan at GV Boys. Hello! Tower, GV Bulacan and GV Boys right there. Shout out po sa inyo dyan. At yes, alman kayong sulok ng Pilipinas, ng mundo. Kaya nga po yung nakatutok sa programa niyong Dare to Queer with DJ Gandara. At dahil dyan, sige, ayan, dahil marami tayong mga nagpapag-greeting kanina ng kanilang kaarawan, today is October 10, 2026, at isang

And with that, mga kababs, iiwan ko na nga po ang kantang Standing Next to You by Jungkook. Right? Sa ating happy, happy Saturday vibe. Sorry mga kababs, right there na bumabiyahe ngayon, nagmamaneho, saan man kayo papunta, mag-ingat po kayo. Tila magamat subalit data po at magkakaroon ng traffic ko dito po sa may Bali Bago, right? And, bago ako magpaalam, ayan, okay naman ang panahon so far dito sa Pampanga. So, sa mga nagpaplanong mag hangout during the weekend today and tonight and forever, ay, bongga ka dyan. Ayan, go-go lang, right? Thank you so much, mga ka-vibes. Have a great day ahead. Here's Jungkook with a song Standing Next to You para sa programa niyong Dare to Queer. Dito pa rin yan. Sa inyong favorite and good vibes station, GV99.1, your good vibes. Jungkook, take it away.

0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
0: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar, or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga, Bulacan, and Tarlac. Follow Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Pakati punta mo kay lagyo ng ipa apo ni anak apo ni Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ingrasya ni ginutamong Heso Kristo ating lugod na ni Dios. Ating pamakiagum ning panalay Espiritu mantabi sa nang parati kay kayuman.
1: At kay kaanti mo rin.
0: Maya paabak po kay kayuman.
1: Maya payabak po amo.
0: Kaniting kadwa ng 18 Domingo ning karaniwan a panahon. Damdaman tayo king kaya katamong ebanghelyo ing Ginoo. Lalarawan ni ing kayarian ng Diyos kapamilatanan ning meto nga talimhaga. Ing talimhaga na ning bangketi ning kasala. Anong nuka rin atin niyang kukumbiran. At king pamangumbiran na atin niya mumunamang bubulalag. At ing bubulalag ng aita, yapin ing kaligtasan para kaya katamongan. Ing makisulo king bangketi na ning kaligtasan ning Ginoo. At pag kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo, ganakan talapamo at sisyan din kaya katamong kainan at pamikasana, at kinip nung kababanluban niya waran tamo, ing lunos at kapatawaran na ning Diyos. Itamungan, aminan ko,
1: King Diyos, sa may paayan tuto, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at mialiliwang kakulangan. Huli nita ipanigapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Ponsanto, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo.
0: King Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katang, at king tanga patawad na rin kasalanan tang, idala na katasan ng parati ang gaging bie, alang-angka.
1: Amen.

0: panalangin tamo. O Diyos sa ginumi, datang sana at mantabi kay kami kapilanman in grasyam. At papalyarya na kami sanang parating mapigagap, karing tapat amayam. Itiadwan mi kay ka, O Diyos, king kapamilata ng Heso Kristo ang anak mo. Ang mabibie ang pon mag-ari kambe mo, king kametunganing panalay spiritu, manggaman king alang angka.
1: Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isaias. Keting bundok ning Sion, ing ginong mayupaya, magsadyayang metong a bangketi, para karing sablang bansa. Bangketi ning manyaman na pamangan at mga maldiling alak. Keti na ipawing lulam ning lungkot, ang malambat ng tatakap, karing sablang bansa. Sintangan ng lubos ning ginong Diyos ing kamatayan. Pulisan na yung luwaning balang metong at ilako na yung kamarinayan at daralanan ning keyang balen king mabilog ayato. Ing migsalita kaniti yaing gino. Potang mapalyari na iti ing balang metong sabiano. Yo ing kaya kaming Diyos. Binili mi ing kapaniligan mi kayo at linigtas na kami. Yo ing Ginu. Binili mi ing kapanaligan mi kayo at matula kami. Ngeni ampon masaya ka uling linigtas na kami. Uling ing gamat ning Diyos, manatili yo keting bundok. Ing amano ning Ginu.

Dali, tapakibat. Kapilan pa man, manatili ko, King Balen ng Ginu, manatili ko. Kapilan pa man, manatili ko, King Balen ng Ginu, manatili ko. Tutukita mo po King Pamagkanta.

Inginoo yung pastol ko, e kumagkulang king nanuman. King dikot amalabong, karin na ko papagpainawan. At king makapas no danum, karin na ko daralan. Pagkalubana kong bayong sikanan.

Tatayraan ako king dalaning katuliran, agpang king kayang pangako. Agiyang karing libis sa mapanganib, karing kudumalan. Eko numano balang, uling ika ing kakong katambayan. Ing pamarugmot tukod, ilang kanako babie sikanan lug.

Oo. Misa sa diyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da ring kasalang ko. Buntok ko king laro kaya yang lalanyan, tula ko e makanyan kanyan.

Pawang inkayapan at lugod, ilang mamantabe ka na ako habang mabiyeko, at king balen ng Ginoo, manuknangan ko kapilan pa man.

Pamamasang Ibat, Kinsulat ng San Pablo, Karingtao, Filipos. Balo ko nung nano ing maging kaludo, at balo ko naman nung nano ing mikalabis-labis. Sanena ako kaniti, inya, nupaman ka rin, kapilan man, kontento ko. Mabsi ko man o danupan, king kagipitan man o king kanawan. Ating kong sikanan marap, king nano paman. Uli na ning sikanan, ababyen ng Kristo kanako. Makanyan mo naman, pasalamatan kong maragol, ing sawop yu kanako, king oras ning kanakong kaligaligan. Bilang kayablasan yu, ipagkalub na ning kanakong Diyos, ing sablang kailangan yu. Ibat king grasya ng alang sukat aatsu kang Kristo Jesus, aing Diyos, yamu imalyaring nge. King kehatamong Diyos at igpa, miyabe ang ligaya, angga king alang nangga. Amen. Ing amano ning Ginoo.

Manano na sanang ang iba ng ginutang Yesu Kristo, pasalano rin kaya katang kaisipan, ban abalutamo ing degulan, ning kapanayan a kaya katamong kayawos.

0: Inkinu manatili ya kaya kayo.
1: At kaya ka antemorin.
0: Pamamasa king maya pabalita at pangkang Mateo.
1: Ligaya kaya ka o Ginoo.

May salita yang pasibay Yesus karing mata sa saserdote at makatwana ning balen king kapamilatana ning talimhaga. Ing kayaryaning panwa may ngari aking meto nga ari amig taong karagulan para king kasal ning prinsiping anak na. Tinubot no rin kayang alipan pan mandakit karing kumpirado na king kasal. Dapat ela may bisang datang. Inya mitubod yung aliwapang takala alipan at penabilin na karela. Sabihan nyo ka rin may kumpira king makasadya ng lupusing kanakong bangketi. Pepakatat ko no rin kakong toro at ting bakang pepataban. Makasadya na ing sabla, munta na ko king kasalan. Dapat ding may kumpira eda pinsinan, ing anyaya na, at sinulong da ing mialiwang lakad da. Ing metong mintaya king kayang asyenda, ing metong pa mintaya king kayang kalakal. Kabang ding aliwa naman dekap doring alipa na tinubod na, te na sakit dala at me laos dong te mate. Ing ari, mi kalatang yamwa, at te paralano rin kayang sundalos, at te papate na lading tampalasan, at te pasilabne ing karelang syudad. Kay ba't inaus no rin kayang alipan at nga na karela, ing kasalan makasadya na, dapot ding tao kimbiran ko e lameging karapat dapat. Ngeni mamunta kayo karing dalan sa lapungan, at kumbiran nyo lang datang king si Diyako ring sablang taong akit yo. Kanyaring alipan, may mamunta na karing dalan, at tinipon do ring sablang atag muanda, mayak laman o marok ataw, kinapmuya ing mekumbira, kinapmuya karing mekumbira, ing salang pangkasal. Ing maya pabalita ni kakatamong kaligtasan.

Pasibayo po, Maya Paabak, kaya kayo nga. Kumusta na kayo po? Maya po. Para king kakatamong panigunam, pitnan tayo king adwang dake. Ing mumunang dake, intindyan tayo nung nanuya ing penibatana ni kakatamong ebanghelyo, ang po paring kasuglong na, bang kanita akwa tayo ing kadwang dake na ning panigunam. Nanuya ito ing mensahe na para kakatamong. After understanding the very context of today's gospel, and after realizing the very celebration, we will try to decipher the very message of this Eucharistic celebration. Ing mumunang dake. Atin ko pong taong kakilalang mapanyayang, yung sinasayang ang mga bagay-bagay. Halimbawa, di taknyamwe ne pakanan, tagane pa. Eware, makanyan tamo. May pagkarine, tamo pang kuwanan niya itang meto ngayat dog. Takpan tayo paking lamesa. O kaya naman, sa sayangan tamo, lalo na po tang balo tamo, dakal. Kanyapin, ah, ugse mo ne. Tagan mo la ring aso, nga tamong makibat. Dakal naman yan. Pwede yo pong pakilawe din kasiting yo. Nanula po itsura din. Itsura lang masasayang o itsura lang mapanyayang. Nung pansinan niya yung kakatamong ebanghelyo, iting ebanghelyong ay ni metong yung eksena King Marti Santo, Holy Tuesday. Eksena ya, uling baliw ya yung ebanghelyong ay ni iti yapin niya in kwento anyang in ginutamong Heso Kristo linubya King Jerusalem, kay batkalub na King Jerusalem intaya King Templo, ikit noreng mialiwang magtindo, penwag noreng lamesa, binulus noreng animal, at kay batpengam wana nala, ngana, ot gewayeng kalakal, ing bale o palengki, ing bale ng impako ngana. Still remember that story? Anyang gawa na ning ginuing kaing kapalyaryan ay ta, kanitada ne pangutnan ding pariseyo, mata sa pari ang pong eskriba, ninong minye upaya ke kangana, bang kanita daptan mo ing ega na ganang yan. Kay bat makibat ya ing ginu kapamilatan da ring nialiwang talimhaga. Anyapin antin dyan tamo, retang atlong Domingong may ngalabasan, atin lang common denominator. Nanuyay ta, yapin itang ubasan. Nanula po kasi retang minunang atlong ebanghelyo. At atandanan niyo pa po. Pero akalingwan dano yata. Uling ing ebanghelyo tamo ay ni Ausan Beng Parables of the Three Judgment. Trilogy of the Parables of Judgment. Itang mumuna, Parable of the Two Sons. Ating metong atatang nga naking anak na, munta kaking ubasan ko nga na. Ay ako po bisa nga na, pero mintaya. Kay ba't ketang kadwa, munta kaking ubasan ko, opo munta ko, pero eya minta. Last Sunday, it is all about the parable of the wicked tenants. Ing makibandiking ubasan, mintaya king, tinubod no ring alipana, karetang kayang kasabak, kaibat anyang kutang daing harvest, ing pupul, pete doretang tinubod na. Pepatubod yang pasibayo, mas dakal na, pete dala naman. Hanggang pepatubod na ing mismong anak na, at kaibat pete dyan naman. And that gospel is actually a premonition of what will happen potang ing ginutamong Heso Kristo umeneng pailasa ampong mate. Retang atlong minunang sinent na ilapin di propeta Isaiah, Jeremiah, sampoy Ezekiel. Detang masdakal ilapin detang propeta King Libruning Matuang Tipan. Ay ba't detang itang kabubugtungan na yanak na yapin ka no ing ginutamong Heso Kristo na nung gewa tamo pete talangan. Bakit? Uling etala tatanggapan. Ngayon Domingong ay ni ing ginu bubulalag ne kaya katamo ing metong at talimhaga.
ing talinhaga na ning bangketi, ing bangketi ning kasalan. Anong nukarin, ing Ginoo, ing Diyos, ing Ari, sidya na nangan ing ega na gana. At kabang sasadya na ing ega na gana, pati ing imana na isunod na, binye na karing kumbirado. Pero ni Metong Karela, alang di natang. Anyapin na nung gewa na ning Ari, tinubod no ring aliwa ng alipan, munta kayo karing dalan nga na. Kumbira nyo nga ding ega na ganang taong akit yu. Makasalanan, mayap, makwalta, kalulo, kumbira nyo la. King bangketi na ning kasalan. Ing akto na ning pabangumbira, netong yang akto ning pamipasyag na ing kaligtasan para ke katamuyangan. That salvation is for all. That grace is open for all. That grace is free. Ing Diyos sidyana, ing kailangan tanamu, dalan ing sarili tamo, munta at makisulo king lamesa na. At tingyan tayo, ing buri at parasa na ning Ginoo, king pamong matuwang tipan, king libro na ning pamaglalang, from the book of Genesis, the story of creation, sidyana ning Diyos ing yato, bayune lelangan ing tao. Kewani ne ing labuan king banwa, ing sala king dalungdung, miglalang yang dakalmialiwang mala, animalis, tanaman, sidyane ing yato para king tao. Anyang mikasalaya ing tao, ing Diyos ginawane namang paralan, misadyane namang dalan, bang kanita makapagbalik ya ing tao, king hardin na ning Eden. At nanularing paralan, pe paralayang propeta, pe padalayang mas dakala propeta, at kay ba't pe padalane ing bugtong ayanak na. Anyapin ing mumunang Pasko, metong iyang pamipasyag, ning mumunang paralan na ning Ginoo, pang kanita iligtas ne ing tao. That God prepared everything for our salvation. Anyapin, ing ginutamong Heso Kristo, kapamilatanan ng talinhaga, king Ebanghelyo ngayong Domingo, bubulalag na muna man kay katamo, king ing Diyos, sa sadya na ing ega na gana, at kukumbira na katamo, ing kailangan tamo mong dalan, ilapin ding sarili tamo.

0: Do not waste the opportunity. Do not waste every opportunities. Kung binigyan ka ng pagkakataon, huwag mong sayangin. Kung binigyan ka ng panahon, pahalagahan. Dahil hindi naman lahat nabibiyayaan ng pagkakataon upang magtagumpay sa buhay, upang mapatunayan ang sarili, at higit sa lahat, upang makaalpas sa bawat bagay, sa bawat pangyayari sa ating buhay. Let us not waste every opportunities. Let us grab them, claim them, and have them. O yang ingminyari, kareting kumbirado na ning Ginu. Sinayang da in pamakitagon, aakasulo de in Diyos king bangketi. They were not able to experience His divine healing. They were not able to experience His divine grace. They were not able to experience His divine presence simply because they wasted the opportunity to be with the Lord. And I think that is the very core, the very heart, and the very message of this celebration. When you are given the opportunity, grab it. Do not waste it. Bang kanito, akit mo ditak-ditak. Anting dyan mo muna man ditak-ditak. Nung nanuing sangkan, daring malang mga palyari, King Bie. Because only then that you will realize and even understand the gradual unveiling, gradual revelation of everything. Totang lidinan kang pamakitagon, kanita mo mas akit ulaga, ing sablang mga palyari, King Bie. Let us not waste the opportunity to be with the Lord. Kabang malakas na pa rin tud mo, kabang alapang masakit ka rin kasukasuan mo, kabang makapunta ka paking pisamban, e mo sasayangan ing pamakitagon amakasimba ka. E mo sasayangan ing pamakitagon akayabe mo pa rin anak mo kabang mga latila, agyang makulit lang pong masyas buntok, agyang na kaya na makiramdam keka, you do not waste the time, the opportunity to be with them. Uling potang dagol na, potang makiasawa na la, ala ng aliwang malakuan king bale, nune ikayo namong miyasawa. Let us not lose and waste the opportunity to be with your parents, lalo na ka rin kayanakan. Kabang ating panahon na kayabe na rin pengarita mo, eta mo sa sayangan. Uling datang ing aldo o ena maglambat, itamu man kawani tamo, talakad tamo king sarili tamong bie, at umpisan tayang sulungan ing bie alaking siping da. Let us not waste the opportunity being given to you. Uling nengkai ing oportunidad e naman balang oras at tsuya. Ing oportunidad neng kai tiyempuan ya mo naman. Potang mi tiyempuan ka, e me sana sasayangan. So that you will understand and you will even experience that overwhelming and surprising grace of God. Uling ing banwa, ing kaligtasan, ing grasya, para kekatamuyangan. Nung para kekatamuyangan, let us not waste every opportunities so that we will experience something amazing, something overwhelming, and something surprising. Pwede yo pong pakilawe pa si Bayo rin kasiping yo? Naluno itsura. Mukha ba silang pinanghihinayangan o mukhang sinasayang? I hope and pray as we continue this celebration, ay nyawaran tamo in grasya. Anong bukod ng akit tamo in eganagana, anting bagay maulaga, at bagay e sasayangan pa. Amen. Talakad tamo at ipasyagin kaya katamong kasalpantayano. Sasalpantay ako.
1: King Diyos, ibang mayupayan tuto, linalangking banwati ato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upayan ng Banala Espiritu, may bait kang Santa Maryang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakuking krus, mete at may kutkut, tinipaya karing mete, king katlongaldo sinubliyang mebye, pepaita siya banwa makaluklukwa na ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ampon me nga mate, sasalpantaya ko kim Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubliran mieding mete, at king bie alangangga. Amen.
0: Ipanabilin tamo king gamat ni Diyos, ting sablang akatab mo tamo karing tikuros ng dalan ng bie, banketa ilaman damdaman dat tanggapan ng panagkat king tulang ning kin. Nga tamong manalangin Gino, ikang maging bie at tulami.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
2: Baneng Gino, tipunano rin sablang balayan, hipisan metong ahapurian, king lagyuna. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
2: Baneng bie rin sablang kristyano, yaninag daing tula at kapanaligan, at iatad de ang bangketin ng saya, karing aliwa. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tula ko.
2: Baneng Gino, lupiga na ang kamatayan, pagkalub na ang tula at sikanan, karing sablang magpaldas, king panlako ning karelang pakamalan. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
2: Banding parokyang alampari, amaralas magdili-dili, tagapandya naman ning Gino, anting karelang pamangan. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
2: Baneng Gino, King Eucharistia, maging tula at buklod nening lugod, daring kristyanong talatoki at kristyanong mituburan. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
0: O Diyos sa ipami, kabang kaya bera ka, pusdan mong ding puso mi mga punulang tula, at mananunasan ang akit mi king insablang bagay mga palyari king biyemi, bagay lang maulaga pauli parati keka, ngini at manggaman king alang angka.
1: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid, banig kayo kayo at kanahong tao, matanggap lo, arapanin Diyos, ipang mayupayang tutul.
1: Tanggapanin sana ng ginoy din daon karing gamat mo. Hingi kapuri ang poni kaligaya ning legyona. Hingi ka sa plalata mo at ning mabilog ng banala kapulungan.
0: O ginumi, tanggapan mo lo rin panalangin ning tapat mong palayan ayam pang di. Kambera deting ayin, banking kapamilatan aniting gagampanan ning mitnong katapatan, apangayin tuliran ni ing mirasking ligaya mo banwa. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Ing ginuman tabe, kaya kayo.
1: At kaya ka antimo.
0: Itas yoring puso yun.
1: Makatas na laking
0: ginumi. Masalamatan tayong ginuwa Diyos tabi.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunay pin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabo, sing purian ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon ukarin man. O ginu Diyos sa ipa, malugod ang pon maganaka, kapamilatan ng Kristong ginumi. King balang panawon, pagkalaman may bayong sika na ning pananakapulungan mo, at kekaban na ning pamaglakbe na makapagmulala ning tatarian ang pon kakambilan, kambening upaya ning banalay espiritu mo, at sisiguradwan mo ing pamaglingap mo. Ulinita king tapat alugod mo, e kasinawang mamaus kaya, ibat king kapagsubukana at king tula na babyena ing maragulap kapasalamatan keka. King kapamilatan na ning ginumi ing banwa ampon yato mitutula na king lugod mo. Ikami kagumding banal ang pon anghel. Pupuryanda ka alang-angga king ligaya mo at ngamingan kakanta.

Ika pining banal o ipa, ika ing sibol ning sablang kabahanalan. Uli ni tapat para lumpumi, keng itugtog ming espiritu mo at imo'y pipipang ampun kareting ayin ni. Ban para ke kami pabanala na lang at gawa na lang katawa ng pontaya ni ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lupinaw ning Biena king pamaylasang pon kamataya na kinuwane ing tinape. Pepa salamata na ka. Pirasune ing tinape at dinuwang meiti karingke ang disiplo sat ngana. Tanggapan yeti ikongan at kananye. Ipiing katawan ko ami daw para kay kayo.

Patanyan mo naman kay Batnaneng Apunan kinwani ing kalis. Pasibayo kay pasalamatan ako. Dinwang me ing kalis karingkay ang disiplo sat ngana. Tanggapan ye iti ikong anak minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ani bubu para kay kayo at para karing sabla. Kaya tami patawaran na din kasalanan. Daptan ye iti anting kapigaganakan kanakong.

kalangin ni gaganakan ni o mapamakalulong ipa, ing kamatayan at pangasubli ng mebya ng anak mo, daraw niya kekay ting tinape ng tiyer ting kalis ng kaligtasan, at layon ning pasalamatan kekaw, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kekaw. Ing kaming ansan ang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tepuna na kami ang ting metong ning panalay spirito. Ganakan me o ipa, ing panalakapulungan mong makalaganap king neto yato. Baniganap ya king lugod, kampe ng leyo ing papa mi, e Florentina ng obispo mi, e pasyana ng obispo emerito mi, ding sablang obispo pari ang pondiakono, at deting kekang anak at tinipod ban makisan metong kaniting pamidaon sakrifisyo king Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepay nawaking pihong kapanayan na ning pangasubling mebye. King pakalulo mo idala mula at ding sablang meyang muna bie, ketang masanang arapan mo, pakalulwan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie ang angka, ban kaya benang Maria, ing verhenin do ning Diyos, kambenang San Jose ing kayang pakamanan na esposo. Kambering kay kang nuan ay apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal. Amibye-bye kalugod-lugod kay kaking kay kabanding panahon. Apurian ang pon-apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilatan, kambena ang pon kaya, kagumling banalay spiritu, sablang parangal ang pon-ligaya kay ka o Diyos, ipang lubos mayupaya,

Ikabos mo kami, O Ginoo, King Sablang Marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, King Panahon, mi. Banking kasopanin kaya kang pakalulo, may kabos kami karing kasalanan, at miligtas karing sablang kaligaligan. Kabang panayan ng kontag sa dyan, mi. Kampening maligayang kapanaligan, ay panyatang naning talapang abos, mi. Yesu Kristo.

0: ginuming Hesukristo ang sinabi ka rin kay kang apostol, yung kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko yung babiyan ko kaya kayo. Kaya mo sana babaligdan din kaya kaming kainan at panikasala na lalawin ni kaya kaming kayapan, yung kasalpantayanan ni kaya kang banalakapulungan. Layo ng pamayapan ng pampisan metungan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, kingalang angga.
1: Amen.
0: Yung kapayapanan ni ginumang tabi, sanang parati, kaya kayungan.
1: At kay kang timurin.
0: Ipakita mo ngayon yung bisasan metong tamu, king kapayapan. Kapayapan po.

0: Niyoing kortero ning Diyos, imamaus kaya katamuban makisan metong king kayang bangketi, mapalat tamo itamang mayawas tanggap kaya, king panalakom yun yun.
1: Ginoo, er matampan tanggap kaya ka, dapat yad kasmeng amano mo, kumayap na ako.

0: 생각했다. O ginupa ni Kapumi king pipinong kamalan mo. King nung makananong mo kaming takanan king kakamal-kamala ng katawan ng pondaya ning anak mo. Makanyan kami mo naman sanang papangayin tuliran mirakayanan king kadyosan. Itiyaduan ni kapamilata ng Kristong kinumi.
1: Amen.
0: Lukluk ko po sagli para karing mapila na kapabaluan. Siguro po magtaka kayo o ba't tatsuko po ne? Tatsuko po kayo ni Bang Kanita pag nakakitang kontrata tamo. At tatandaan niya pa po yung kontrata tamo? Naluya po kasita? Kandila! Wow! At yung tapo po limang banuan eh po. Last year mayari na ito. Meto lima pa kanyan. So mayari na ngayon yung banwa, apat pa kanyan. Na po, kalupa na po ni nilabasan na banwa, tsuka ni Kenny, kaya biya po na rin ka na akong staff kay munting tahanan ng Nazareth. Kareta po nga makibalo nung nanoy yung munting tahanan, meto yung institution ini, amanyese kareng anak ka ating kapansanan, special children la po, nialiwang kondisyon. Cerebral palsy, autism, hydrocephalus, global developmental delay, physical deformity o renting karelang kaso. Kasalukuyan po at sulaking 38 ding anak dahil 14 karela papagaral tala kaya special class, sped class, apo pang atin ngayon graduating la kaya grade 12 senior high school. So hopefully by next school year makapag-enroll lang college. Sana. Kadwa, kaya bekula po, kalupa naming asabi ko, magtinda kaming kandila kaya kayo. Ban paganaka, eh po pwedeng tanggi. Pinirma kayong kontrata last year, ne po. In pong proceeds ng candle making project tamo for this year, king munting tahanan, 50% will go to the operating fund. Then, iretang pondong gagastusan tamo ban kanita at in tamong pansweldo, pampahospital, pampagaral, pampamaintain kaya'tang institusyon. Itang remaining 50% na niing kaya katamo po ang candle making project this year, miras niya kaya construction funds. So, at in tamo po papagawang storage facility, ang po pang clinic na rin anak kaya munting tahanan. At burikya mo naman pong kuwanan ing pamakitagon ay niban, pasalamatan da kayo. Maragula-maragula kapasalamatan iba't king munting tahanan. Last year po, at tatandaan nyo, nagtinda kong kandila, ne? Last year, datang proceeds, areta, apanyalita na la pong solar. Anyapin kalupa na ning Betis, ing munting tahanan ng Nazareth, makasolar niya mo naman po. Ing dating 65,000 electric bill monthly, naging 30,000 niya mo po. Anya, dakala-dakala salamat kaya kayungan, asasaw, susuporta, mamantabe, emu ka na po, lalong-lalo na pati nakareng anak, susopa ng pong si Sesentamo, king munting tahanan ng Nazareth. So, dang ega na ganang pondong gagamitan, ang popang ega na ganang pondong gagastusan, ibatlangan po kaya kayungan deta. Anya, dakala-dakala salamat po, palakpakan niyo naman, ing sarili. So ngayon kaya rin na po rin misa, palwal yun na po rin pita kayo na po. Ngayon nung kukulang la, pwede naman pong magbalik. Payatad na ako umupong pasibayo, Kenny. So dakala-dakala salamat at sila po King Arap ding staff ng munting tahanan ng Nazareth. Siya dinalan na mo po. Isipan nyo na mo magkape kayo. Magkano ni Starbucks ngayon ni 175-200. Kaya rin may ngagisan itang kape, ala na. Pero itang dinalan nyo po, pabanwamin ang pakinabangan kaying munting tahanan ng Nazareth. So sana pumili. Talakad-tala po. Ang ginuman tabeya kaya kayo.
1: At kaya kanti mo rin.
0: At bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos. Singip pa, ing anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang bisa mayari na umena kayo, king kapayapaan ng Kristo.
1: Salamat, King Diyos.